0: tiyo niya ng mare.
1: Yung anak, jenero.
0: Rasuro mo siya liyakaw, gandyan. Akaw, abar sa lingkura niya lakipa dyan.

0: aming pito tabi malamroy.
1: Daad doon yung maging pito na.
0: Masa doon yung
1: Mangaming pito nila sa tanyo.
0: Hinda. Namorbe ko kapaputa. Jadi, kung ang kunya din tanyo yung pikaw.
1: Daad doon yung maming pito na. Kulo ka rin doon.